tene mingi ya dapen bati ti ange atu Élisée Miguel Bangakote aza iri na ndö ti mbimbi mbage kati grâce ai lo si awe ta so alasi mingi wali so saeke so apasi na lo tonga so aza iri na ndö ti yo na todo mbanga na mungo ba wala ala so si ayeke mai na bage ti boali barala iri ti lo ayeke Boris lokolo romanga e pendre mingi na bage ti hôpital ti bozum iri ti lo ayeke Arleta Sandrine ngai lokolo yeke ma dafonono ndeki luka mingi loko ba e tonso ando ba na tere bara lo e baranga Lionel so si ayeke na bage ti vakati gobongo ibara azo ibara Ophelia so si lokolo e ndo eka kuasinga so mingi ibara Henri Henri kuâ tene yeke ga ande tonso ti e mbeni bia na bage ti 92 logement iri ti lo ayeke Charlie lokolo ndo e kuasinga so mingi Angeline lokolo yeke mai na sese ti ndiami na ka na tchad la e bara ala tonso na todo mbanga na mbongo bon tanga ti monzoko so kojon tene e yamba agene ti Élisée Miguel Bangakote amasika e ndo e monzoko so mingi o yeke ma na ndo na ndo na ndo na atambla so yeke tambla so na ndo so kuâsi ala hinga ka si e kue hinga nga ge so yeke ma ngaka monzoko ni e si da so e ba so apikani so ala do na tango ti abalon tonso ala yeke donga monzoko ni mingi tënë mingi adapa d'abord e ma monzoko na si tembe tene na ndo ni

trafikin wabi Afrika bibaramu zuni gango na lisoro na dafonono ndekiluka. Wabi Afrika ingaso siriri aiki kutayi mingi tenti gigi timini kodoro siriri aiki kutayi mingi tenti azu. Moba mingi nati atene azu kwa tene ala higi siriri ala hi siriri. Be siriri aikinye. Bungo li titi ingaso wabi Afrika aki na ndoti tene ti siriri. Eske ta tene biani wabi Afrika aye siriri. Eto mwana tenten ti siriri aye akina gonda ti siriri mingi. Moba kojuni aiki duti ngo ti azu. Eto mwana si moba azo duti nati nzoni mango tere nati nzoni lengo songo abaso siriri akina poputala. Natonga na simoba azo duti natimini ndo si alawara ko beti tingoni zoni alawara nzoni nguti ngoni ala limbi titene ala tambula yamba abaso atene siriri akina ndusu azusu aikida na mbininga tonga na simoba mbini zusu loki na kwali mingi pepe bungo litila onki kiri pepe loki na kwali ti warango ye so loki na nzarani pepe loki nga na kwali na mbini zu pepe lo duti yamba na ligiti duti ngoti lo aba atene ba zusu Loiki na siriri na azu mingi akitententi gingo siriri ibana tilangoso wa be Afrika kiti akwali akira tunda titene alundu na be Afrika akwali sumbrimbri tonga tisuzu kwa inga asara angu mingi awa si be Afrika tinati kota kwali tibira abira susi amina turugu tumba so amina kiti be Afrika pepe akitiko do Rwanda amina kinga amina wa be Afrika susi ayorte sana yani abumbi tere si asara sioni na ambatala wa be Afrika asara sioni na kodoro ibana pekoni azu abapasi mingi azu sokpi akinanduti akandu soit une acide ça déplacé à la sociale nguna tandusu alangbati dabenani e akitongona mini kota kwali tenti sinitala tenti mo bamini zusu andulu kinzoni lokina siwatilo lokisa kwa tinginza gina yati lango ako sokota kwali ati le pedatilo na wali na mningi aga akungi datilo anzi aiti yani kwe agbida so ala bubani si lokina ye okona tetilo mbini pepe le pe le lango la tin dosa tene sit kando ta deplacé beti bash na ye oko pepe moba so tonga na mozoni mo pinga pepe fadil molimbi tene mwara kwa na pikoti mara kota pali tongasu e awa be Afrika mingi atina ti pali su si lasu nza paida si kodoro atunda ti tena di si azu mingi atunda ti tene akiri na ngati ya datala akira tunda ti akusala tala yeke yeke me ibasu akpa moba tene amina wa be Afrika adi ayinga yeso ira tene dutingo na siriri pepe ambini angbala kwe titene aku tonga na mini okazion atina dawati letala ala sara iti kwali yo ibana tila ngusu itene fadige na bagiti amda fok imatenti iti kwali so sika ungu tazwa ga nduru na balota la wara kwa nduru na balota su akigia zusu na tila ngu oko so singumia tutu na tibatani azusu na tikpengoni wala ala sawa pasa tikpepepe si ala wara kwa la me tonga na fadige maratik pale tongasu asara lango balako wala sara nze umene iunda terti azu oke la limbi titene awara kwa na pekoni na bango ndutamina wabi Afrika mingi tonganasi ate katenti pale tibira pale tiazu ti turugu tumba wala pale tamina zusu limbi titene asara sioni na minazu aminazu beta la kinzere mingi tensi na bango nduti zoni akakini apa akitilo aminazu ndia me nyela fana mwatene yesu akisisu monga kwe mki wala pale da pepe tensi inga mini zusu akiwala na listo sala susi tongana mini kota kwa latina tiko doro ala kikuisi amina kimba pepe donk mki inga zwala kimba zwala kikui pepe zwala yitilo kibuba zwala yitilo kibuba pepe siwati zwala kikui siwati zwala kikui pepe na talangu si banga mina ururu atambla mingi na kibata si bwali na legi ti pika mpatara ti ala soki akuta usiko doroni ala susi akianduti bumbi ti amasika bumbi ti akuli awali amina kuta usiko doro na tisango awa be Afrika soki ka beta la di si siriri atunda ti tene akiri me iba londongo ti paliso alimbi ti pusu wa be Afrika kwa kwa titene lo gulu tilo eske lasu marakpa lisa wa be Afrika ye encore titene akira tidala saki unda su wa be Afrika oko oko su a ye siriri a ye kodor tilo biani alimbi lo gulu tilo da men vini tene su saki gana pekoni akitiso tonga na simo ma de matazo la kwe su ima iinga tini tonga na wagusinga
azo ki demala kwa tene iwara azo ti gungongumbi asio na azo na teti batani gungoti na yaka itimbi nala iguna chasse itimbi nala iguti saraso iwara la ikunda terti tene me bako sosi azo so akina yani kasu akitilo kalite ti bako wala si aturu gwalimbi ti guna peko sala pepe ti gingala na ti bakoni ti kusala yamba ti tene azazo a vivre na pepepe pasati nyela amuna azo sosi alangbala kwa ti saraso ni nazo si alundu na ti bako ka na peko ti sioni asigi na ti kodoro ti tene fini kota pali akira ti na ti kodoro abuba nzoni lengo songo sa tunda ti tene alikir na popo ti azo siriri ayeke kota ye mingi tene ti kodoro siriri alingbi ti tene amu pasa si zo adebuze na lege ni siriri alingbi ti mu pasa si azo amanda mbeti na lege ni siriri alingbi ti mu pasa ti tene azo awara nzoni tongana ti adanganga na tongana si pasa ni ayeke da pepe fadi ayeke kota kuali wabe afrika e ti sara so zo akoko na gbongo li so yeke tingbi tere na hinga ti peko tenë ti mbeni fini li so

0: Wabi Afrika ti walinga na tikoli, kobela ti kolera aiki mundu na yakondro tiye.
1: Kolera aiki menisoni kobela so aiki gana lege ti sasanga na lege ti dingo. Tonga naza tonga na tere ti mo iyo pepe na ya ti kitengu imo iki kui. Aiki mu kobela ti kolera na lege ti mbeni zoso aiki na kobela ni, na lege ti azende ti lo, na lege ti akumba so lo bu, wara asioningu na akobe so aiki na lege ni pepe.
0: Ti bata tere tala, ti bata siwa tala wala ti bata ndoso ala ikida, ala sukula mamboko tala lakwe na nzoningu na savon, wala nambu uchiwa kozo mtitene ala tokobe, kozo mtitene ala teye, kozo mtitene ala mukobe na mulenge wala napekoti sosi ala gunada tizende. Ala yongi nzoningu wala ngu sosi atuku yorona yani. Ala kworo lakwe pekotia kobe tala kozo ni na ala bata yangani lakwe na kangangoni. Ala gwingina ando tizende si ala sara zende da na ala bata ni nzoni. Ala bi azende ta mulenge na ndoti bingo zende na ala bata mamboko tala nzoni. Tonga na sasa asara ala ala gu iyo na danganga so aikinduro.
1: Ndali tik pale kuti seni ipika singa senge senge na nzoko so aiki duzu duzu.
0: Kobela ti kolera aiki fazo iyo. Pingo tere aiki so afini. So aiki tongo bela ti nduko ekbena gwesa bata inti seni nga na zo so aiki muma boko na lu.
2: Kube ati shonga wozo wala akwale tiseni somo limiti wana lege tisango lisoroti kubu andu azo kutu nando ti dunia mubimba.
0: Tiba tatere tala, tungana ala itisara lisoroti kubu alingbi ala yuporo. Nga ala gwina danganga tiba ya timene tala.
2: Na be Afrika, wali ota na pukuchi wali balako akikwi lako lako na tingu oko teneti zingongo na ati undingoni. So ala kisarani na ati aminango boso akina lege ni pepe.
0: Na yati aminakbaleni alingbi tizingo na yati walini. Tungana asara lisoroti kubu na teretilo nangangu, walanga tungana ngoni, ayekebeni kwa lendali ti finiti mamati ngoni. Ala gwila kwenye adangangasu ayekenduru na ala, ndali ti wara ambena mungo maboko.
2: Lekeron gereti dungo ayekebeni yeso simulimi ti sarati inga tongana ye, lawa simulimi ti wara amulengi. Warango amina batango bo tika ngango legi na mungo ngo, ayeke lako lako singi singi na acha danganga.
0: Na lege ti pengondia alingi ti zingo na yati wali, tungana asara lisoroti soroti kubu na tereti lo nangangu wala tunga nangoni akono na yati dani pepesi asara yenga balako na use wanganga alingbi chimu yanga titene azingoni tunga na tiso sindiafa
2: tenengo tene tiseni ti lisoroti kubu aike pendere isi yanga ti itene tene ibata tereti ii imusangu na popoti ii
0: so aike tongombela tibu mbiso aike nagbeti leta pepe kwam mamoko na mamoko nandu kwa ibenekbe aso abate ni tiseni na mungo mamoko na legeti koforo ti une FBA.

0: maboko na maboko na kutazu tibatani tifunga sango nazo Joel Ndoli Pierre wayanga tikete ngoi tindo kwa minuska
1: des forces d'intervention rapide qui sont arrivées
2: ambina turugu tibeno tigi asina mbageti birao ngina ina la inga soa on akiti tene ya bile na ndoti tene tisidu tina tibata tibirao amina tene tia ulu ulu wako mbagi na mbagi amina kapati tongo mbila akibagi gisusi ya kutazu kontronela lekereni na mungu maboko tindo kwa minuska amina timingo tere abagi akiti tene asara kwesi siriri ya ganabeta zundwa de azwa lingi titena inga tena noti aiso aketonga na ulu ulu ngana aiso aketatene
1: par des choses entre les rumeurs et ce qui est dit
0: ndo kwa minuska ngbangala kwa chisara kusala chimu maboko na azu sweki na batati amdafok atasu ambe na keta kpali aikeda abakuru chimungo maboko angbala kwa chitena si ti ya po azu sweki na mbegika Joel Ndoli Pierre
1: depuis le début de la crise
2: mini na tongo ndati kwa lisusi abagigi aike ndo kwa minuska si amu maboko mingi na legi ti yongo ala sweki awa mungo maboko yesu amu pasa titene aguna aton ti ayoro otatonga su amina bakuru so banga tene na ndo titene ti sini gana amina bakuru ndingi na ndingi su mbini akibasulo tene na ndo titene tingu ilonzo ti wara mbini sangu susi ya fatene amina ton ti amina bakuru ni asina yos bata ti gira wawe na achi amina ngunga wala elangu so kiga lingi titene aguna nambagi ti amdafok
0: atiri ti lango baluta ti nze swa ona amdafok asara si wungo ti azwa ganduru na baluta swa wara kwa bati azunga wara kana tere tiala aike tondo ti ngurubia ti be afrika ngandu kwa osha afatene wungo ti azwa onsaki balako na oko si akpendo tiala na amdafok nga wungo tiala onsaki use so akpendo tiala na mbege ti birawu ala kwa ike kuti tene amuna ala maboko yo
3: bumingo tere ti mu maboko na ala society ngangu asina tere tiala na mbege ti amdafok platform so irina ki generation consciente si aluti tonga so atene tene mingi ti tene azwa bumbi tere ti mu maboko na ala so awakanga ambi ti tene asewa so si aita ala abuba na ngoi ni
4: kunduni so ahunda nga na kuta azo ti aturugu ti tene ala kpengba gere ti sedu ti na mbage ti amdafok amika ti tene abata awabe afrika so ayeke ka alain patrick de koma lo so si lo yeke na li ti kundu ti société civile génération consciente ni lo yeke na singa ti marcel tef mbi ti singa
5: tënë akoni ayeke tënë ti so ambeni aso ni azo so na ya ti kondro ti zembe amu possible abe crepan ala sara na lo sana alors que lo gu ti tene gi nzoni tënë ti siriri azo so aye tënë ti siriri ape e ye so asi na amdafok tongana ti so biri ala yeke na habitude tene ala sara na ni ala ga lani na 2013 asara sana na azo ni lo so e tene mara ti ye ni so asi so ye encore ni pepe e plateforme génération consciente hunda na autorité militaire ti tene ala sara ngangu so kue e ta mu na ala ti tene ala bata kodro so ala bata frontière ti e fade azo so ayeke ba pasi da ti ala buba e yeke na ton ti ngu la de ayeke na li ti ala ape agrene ti ala kue asoni azo so anziri donc ti tene e sara ti tene e mu na ala ngangu mungo na ala ngangu ayeke ayeke na lege ti so ala so ayeke sara ye ti humanitaire na ya ti ngurubia ti kodro ala commencé ti tene ala sara ti ala e apermettre ti na ONG na association so tout na pekoni fade ayeke gue yeke ti tene amu maboko na aita so pasi awara la
3: awa mungo maboko na azo so ayeke na ye ti ngangu si akiri tonga so awe amu yanga ti tene ala kiri ala sara kusala ti ala na mbege ti zemio na peko ti so lani ala kpoto tere ti ala yeke tënë na ti gbata ni
4: mungo yanga so ayeke mbrimbri so abakubu ti ndokua osha na kue ti be afrika maxime na matiri buka so ayeke vunga sango ti ndokua osha ni lo kiri na ndöni na singa ti ami ti dia ni
6: Donc je voulais d'abord préciser que
2: au chant de la awa mangu ikuzuni kwe ala swaka awa mungu maboko alundu pepe na zibata tizimio ocha songa na sumi teneni azu tulo ngbati sara kwa ngana mina awa mungu maboko songa kina zibata ni ala swaka awa mungu maboko alundu pepe na zibata tizimio manga ti kwale ti sedu tilani itene iluti kete ti ba legi wala si aina ke ganzoni titene ikiri sara kusala ti me tikira ndoti unda tala itena la tatene awa mungu maboko akira tonda ti sara ngo kusala tala wa ti mungu maboko nazo ata sula na ti mbeni kete ngoi fade e miro ni kete mbrimbri na mbage ti mbongo to tongana mbege tene ti mbage ti mbongo to ayeke mbrimbri agbata tongana zemio nga na obo
6: en particulier la zone de zemio la zone de obo
4: e yeke wara nde maxime na matiri buka tongana gene ti na ndungo ti asango so
3: bomingo tere ti agbene gbia ti seni ti kanga lege na tënë ti ayoro so si ayeke tambura ni kirikiri na be ti afrika ayanga na zi biri na gbata ti bongi
4: ni la ayeke abongbi tongana so osho mbrimbri so na popo ni gabon nga na ti ati akokapa na ya ti ye so ti tene akanga lege na ashoni ayoro so si agbion ni wara gbion alango ni na be ti afrika sango ti astrid bonor kolenge
7: ala so akokapa na ya ti gbongoli so ayeke za na sese mbeni gbuku so ayeke mu lege na ala ti tene atiri bira na kpale so si ayeke ga na ni na ndö ti seni ti azo na lege ti shoni yoro fulgence likasa bokamba ayeke commissaire ti semak lo fa aye si ayeke sara kojoni
8: la commission de la semak accorde une importance particulière à trois priorités
0: kundu ti semak amu mbeni nengo na akota kusala uta kozoni ayeke kusala ti tene akpe

0: Balegiti hoko tongwa nzuni ya sangu, sosi ya lingiti tene abaligiti amungwa yanga. Ngati tene akwingba akusala ti mamboko na mamboko na popoti akutandu kwa. Tiseni, ti la doan, ti polis nga na tene ti fangombanga. Nga na mbagi, si akizana sisi mini kode, ti kusala ti mamboko na mamboko so a lingiti tene akwingba legiti amungwa yanga sosi ya lingiti tene azana sisi akusala sosi amuna ya ti tondosu.
1: Tikbe angbya tiseni, ashonya yoroso, aondoni daliti sosi wa angwanzo na yoroni aki iyo iyo pepe na yacha kondro cha zo ati se makso silo faso eke kbali ndaliti amongisha kondroni okoko wanganga Pierre Somse
2: teneti ya sonia yoro amudunia ee aga kuta kwali asarande aga kuta kwali ti seduti akuta kwali ti mosoro akondro ti
1: na mangondo kwa gbenga sabate neti seni hungo ti ton ti ashona yoro alimbi bambu use sosi azama mboko na ndoni chilo nangusa kiuse andoni baluse tisi nangusa kiuse andoni baluse na uku akapachi bongoli soke kondani gilaso na lege tia kutamu nguwa yanga soke bagi giti tene akanga lege natambula ngocha shona yoro na yachi Afrika tibeni
3: na ton izagba tati bongi tiguna mbege tibanga suz ndo soka siya wabe Afrika suwe kika adema tere mingi nale tiwa chindada suwe kidape tambura tala na bia kingangu mingi
4: na mangola ala faso tene asara siya nitamo na bipe peton sola tene so krisi ala susi ake abrakuramu akongo iso titene asara sana nazo itetene nandoni na yanga tibulivis masambayi
5: Je, nati bata ti bonga su, apoto ti wati NRK, ake isu si kebani pulile, nando ti amena balabala, andaka, mingi ti akamba ti wani abuba. Na mangu amena wabi Afrika su si chingi tereza la nati bata su, ala faso atene, akimbe na yengu sa ki use balako na gulu ota, si wati dada, ki nati bata su mbeni pepe. Na mangu Genevieve, tambla ngo ti azu, nabi, nati bata su agangangu.
6: Kozu, kozu, mapeti tambla, mo, on a business mo, mo, kaye ti mo ambi pafa, 20h, 21h mo ki, me apresanto me, igogi na mache 18h, so loro ti, jite ikekiri ashona za onganguni fafa na ndoti lega gumo chimu nginjana tesumo
5: swe timbilo na tibava ka oko tibata tibonga su wango François abati lo su kwale tiwa tidada asara si mungu ina nganguna maboko tiazo na bi ake tambula na tibatani
7: ndo avuko su roman moke bando ape asara si azo tinji asisingo pasu pale ti wakida
5: akwale tiwa tidada su asara si anopo kusala ti awa manango mbiti ake teni su si divin afani
8: yu wala permetro si ne aminga di kombeti e bak pale si wada ambina kusala sa zo ti sara na bi si wada pe azuna sa na pe ba sanjuni na kodwa
5: ada wati pale su Jean Bertin Karakombo su se ke komanda ti bata ti bonga su a faso tene mbeni pialo e kenan dimi su ti tene a bagege ti tene muwa na la susi alango na ti bata ti bonga su
9: veni ke projet da si wa chanceler a lekra place ni kwawe a delocaliser azuso a na mdoni so ti tene sa chanceler ni da kwawe aiku fesho gi mise en exécution ni
5: ndoko ati NRK souci ki anti patati bonga souti ndembesu agwa mingi nga akapere si ya ondoni na ndembesu ngambeni wa kusala ati ndoko ati NRK ni si ya kinati patani pepe ti ndembesu mingi che wa biafrika souci ya kinati patasu alake bilet cha namba ki cha kutazo chi kodo ti tene ala ki tene na ala na lege ti ko wati dada bolivis masamba na kino na mitambula ti kusala na bonga sou tene ti dafano ndeke luka
3: Sango tikoto wande titwande ndani na langwa kotinze tinya yengusa ku senandoni balu senandoni mbamra awa Afrika kigwande na kodro titia de son visa kitene so sigibiri na legotik biati kodro ni Mahamat Idris Debi Itno
4: aki mini mwanga so siasera si kosi titia daga kodro nyombe na kosi titia vutia Afrika tia zovuko so si azi amwa mamungo yanga tonto titene anzo lingi titambula yamba anga si akunga na azo agbakuru na azo lingi titambula si akodro na kosi titia Afrika gali mbiti matere na popo chala ngasi lulinda na achi mbiti akoto sosi ungotala kegbani pepe chia Afrika si atene zwa mbiti waraviza pepe chigo na achi kodro chani
3: kanda kanambege chi kodro ti Senegal mbena bine mbena bia chi kodro ni soke makisa luti sa amele tambura achi kusala nambege itnika kanda ka amulenge chi kodro ni bibe chala kinde indi nandoti tambura achi kusala atilo zulu
4: loga chi munda mungo mapoko chi kodro ti luti tene amu mapoko na unati dengwa kapati luti ga kuta wako suchundo kwa tibendo ti gigi nila si mbiti ala soke chi rezo des universite republike agunda ni mena teraninga ala susi lani ayiti ngangwa sinala na tango ti to susi loike na ndoti mbata ala guina dawa ti ngangwa ti fatene a zuchit mangana limbiti tene amwa kongo susi tene akiri tene na kwali chala lani
3: A tindembe sonatan a inga akodro wasia ke guguran de kanguti wanti dunia mobimba akina popoti espagne gana argentine
4: abumbiso ce soir la sobe de nati angia tanda mondangia si ala wa pasa ti tenela pikane ndangia so akitangati ndembo tindambo ndangia ni si pikane biri si akekosi ti argentine si lo kinda chongle te ngu usena ako zo na popoti abumbiso u se espagne na argentine si akeswa de benanati kanguti wanti dunia mobimba so krisi ke ingane ni gina lenga so
3: la ko gina ndembo ti gere gugurno terenda de tigango wa lombe timbege ti bozum jeunesse sportive ti bozum se ki wa lombe
4: ni la ikemata ngoni ko nanga ti frederic wa bueno
10: Aike biani gina pekoti ya tondo zo se ya kota zo sa ke bando nandwe ti ndembo ti gere ti gbata ti bozum afa Bumbi ti jeunesse sportive ti bozum GSBC aluti na kozo molongo na ngu baluse na osho Sante futa gana molongo use na ngu baluse Lyon ti uampende aike na molongo ota na ngu balako na osho As or aike na ngu balako na ota si ilo gana molongo osho A onshi Fatima a gana molongo oku na ngu gombaya si tempete a kanga ndangbani na ngu miambe Na molongo ti awa ingo gbanda Joel Sangu alias Zakawa ti Bumbi ti GSBC Sosi a yingi gbanda fani balako na ota si asorolo tonga nanzoni wa yingon gbanda chinguso.
11: Bon, kodezo mdansi se simisi di champion kodezo tozo a gidi tene mi travaye du yeso koti mbe fana mi doa gedi sarani yeso klub mbe undana mbi te mi sarani mi doa di sarana le du tere mi pouvre ake mbi ke mi prezan e mbi si vregen instruksyon se koti mbe.
10: A ekina ngwa iti ndangba ti mingo tere ti bumi ti GSB na lion ti onpele si championan chinguso a kondani. A ekina bikwa koso si a on si a mou kango chungwe na bumi ti jeunesse sportive ti bozum Na landuti dagbatati bozum Rufin tumandi kota wakosu ti sulik ti gbatati bozum Ayeke fapiko ti aiso kwesi ya tambola na nguso
12: Iba kuje kwale chana yike na pale ti Albitu yike mingi na gbatati chani gyapwe Na ye wise ni ki ba dirijan yite na soutenira ekipa yike dame mwapwe A ekip ngi ala wana laka sara yiforsi Ala kwa wala jiu baulam Ike la kwale na ti biruti sulik So yi wuse la si isara kwa Na ti biruti sulik dija Don yike kwale chana yike mingi Na wotani atendana na alejuka retour Aniwara Sare gersh manager oko akumbilani
10: Mingi ti azo sisi ya Tene ti ndembo ti gere a unda mungo maboko mbege na mbege ti azo kwe na abumbi ti tene ala limbi ti tene mai na nduzo tene ti ndembo ti gere na mbeni nguso ayeke ga ande Frederic Wagbenu bozum ndali ti dafonono ndeke eloka
4: sango nanga ti kodondo da fonon de keluka unji ton so wen bonga mbasa mbala na penzeni bala konota ikir na la tangeti akusala ni Christianel de Mongo
3: na ton singila idenge mena mbegi ti Tarsis ko jeni kwa si e ki amba ginenti
13: ala iki gibecha la nanduti mbeni sango ala inga pe wala iki tatene wala vene ala kanga legi na asiona sango
14: Ala pika singa iyo na kundu ti stop patene ti dafono nondeke luka. Awa go singa ti e, ayeke dati banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili.
13: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74-10-00-10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70-08-29-58. Walanga nando banda tere Facebook, Radio Ndeke Luka, tire Fondation Hirondelle.
14: Ala zia a anda ala pepe, ikwe ako, itiri bira na teneti asyona sango.
13: Stop Atene, mbeni pia lo shida fono non de Keluka, mamoko na mamoko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.
15: Radio de Keluka? Gene ti da fono non de Keluka?
3: Agenti na ngoti la so ke Maxime na Matiribuka so le ke bando na ndoti asango na mbigiti otia sipika ngo patarati lo na amiti jani aluti na ndoti mungo mamboko na azosi itinga ngo sina teritoire na mbigiti amdafok ngalega ko na legiti akwa pati kutsala ti otia sosi akiri atondani na mbigiti zemio
16: Pakara Maxime Namatiribuka Ibarala.
17: Bonjour, Ibarala.
16: Ibasu teneti du tchungoti amoningeti kodro suwa eki na megeti mbongoto. Chikodro ti be Afrika mbiri mbiri na megeti amdafu ngana bira usuwa eki na ati bakaga angbala kungangusu. Nyelala su ilimbiti inga nandoti du tchungoti amoningeti kodro suwa eki na megenika.
17: Alors la communauté humanitaire a pu se rendre le 2 juillet à mission d'évaluation rapide à amdafu.
18: Ifanala su awa mungo mboko agula na lango useti nzeti lingu. Wa suki ta na bageti amda fok na legiti mungo mamboko susi ya kendo kwa minisikasi ya yuwa laguna laka akititi na bembendo na pekoti bembengo doni yesu akingangu na lechi londo akiteneti batango akisidu titi amu ningiti kodro teneti seni tala nga ligiso la limiti tu ya la waranzo ningu ibasu na yati batati amda fok danga sorika lani azu akinangu iti tiri iso abagigi na batani abubani nga lani aturu upali akingaka lani nangu susi ya limifaditi ya bembendo na yati batani ngami ni ndo swa ke Mungu na mulingi tikodro akigi oko siaki na terti kando tia la ti beno ti giti miniska iso amu pasa pa petite na lingi na mulingi tikodro ni kwa fangana la nando ti tene ti ungota zusu sia kwendo tala ala kina terti kando ti miniska duchi ngota la ngako akingangu nga amina kita sumingi tala ki sarambito ti tene ala kiri ala batene ya tongana la kiri alingi ti tene sara kwa li nando ti tene ti sido ti tala
19: renya encore pour leur sécurité
16: nyela ilingi tinga nando ti ungo ti amu lingi tikodro ti sudan suwa kikodro tala gana batati bira ungana amu lingi ti batati bira ungana ti amda fok susi ala kpe ayata kodro tala
19: alors pour amda fok les premières évaluations encore une fois je parle de la date du 2 juillet
18: nando ti tene ti batati amda fok kojo atondoni ke tonga ti sumi tene na langu u setinze ti lengwa su gini kapati bemengondo apagigi ti batani susi aini iki bile mingi nando ti tene ti akojo atondo susi ndo kwa Croix Rouge afani atene ungo ta zo kwe su asi saki balak nanu oko susi akwindu tala ala kwindu tala na magiti amda fok si ala kina teri ti kando ti minuska nga akuta su kodro tonga su ala mangani ti ati batani su atene nando ti ada fonono ala atene ungo ta zo kwe su ake saku use si agati ni misu na batati bira u konga ti su ala kwe akita kodro su akina teri ti batati amda fok nga ti akpali ti siduti si ala gana ya ti batati bira u ti fanala su aini ake ngangu manga ti su ungo ta zo aga ati nando ti ungo ti amina la su si ake a refugee wala la su akwe bira na mga ti sudon si ungo tala kwa ke saki baliso nunu uku ala ki natik bata ti bira u ti faso ti nimisu ungo tazo natik bata ti bira u aga gbani ake mini kaliso mingi andu awo mu lingi ti kodro saka siwe
16: na mango aku tazo ti kodro ti bata ti bira u su ipika singa na ala su ala fatene ungo ti amu lingi ti kodro ti bata ti sudon asara saki baliso na miombi tonga su su ala ga su na tiringa amu lingi ti kodro ni su ungo tala kwe asara saki use metindi misu anye mbiri mbiri la si a zoya kpiando tala ikinabiginika a yeti tena gwana la iyo
19: les besoins les plus urgents c'était dans les domaines de la protection
18: ayisu alimbitsine a mumamboko nazo iyo nani alternative batango njuni zitala tonga nasumi teneni ngoti ala sosia kwibira si ala kinateriti kando ti ndukwa miliska ala kemingi si ala kikibe tala na tambla tala nga titene ala batene fadi ala sigi na tambla tala akpali ti sido ti akerando tala nga ti akpali asila nando tala ngangu mingi ake nila si ambito akina betala nga tona ndo si tene ti seni tonga nzo fadimi tena lini ake danganga so akina tukwa tani si aturu upali a bubani nga nando si tene ti ngo mboko nala tene ti nzoni ngu ti yongoni manga ti ndo ti ngo ngu ti yongoni aki okon na tere ti kando ti ndo kwa ti minisika so si alimbo pena ungo tazo kwe so aki bubani ati batani me ifanala nambagi so si mungo mboko na mungo ngiti kodro so atondani awe na langu ushotinze ti lingwa so kita mbeni ala para aguka na ligiti amina bakuru susi lugunani so ake ndo kwa minisika si amu mboko ti tene ala para so aguna mungo mboko na zo ti kodro nika so si amu mboko ni alundu mbrimbri nambagi ti ndo kwa ti Croix Rouge nga na EMC amu mboko so kojo ni kwe abagigi na ligiti so si la para ni aguna abashu mungo ni kwa kengangu wako na nani balisi na nuku aso mungo ni kwa kengangu mbrambra ayoro nga na amina bakuru susi ligiti mungo mboko na ligiti daganga nga na mungo mboko na zo oko oko so si abagigi ti nemeso ndo kwa EMC ake mu maboko na nusi tene ti seni na batati amda fok e so amu pasa na nusi tene luka e kobila na tene tia zosu ngo tala kingangu wako na nuni balusho ngangu kwa leti amda fok ake tene ti legi so si ake ngangu si tene zwasika na ndemeso iki na ton ti a e ti mungu maboko na zosu ngo niko ake balusi na nuni osho si angbala kona batati bira u ako kuti tene meni la para aga si ayon si akuna na mbagi ti amda fok alaba aka kwa le so si ake kana legi ti tene mungu maboko na zoni yoyo mena legi ti mungu maboko ti minuska ikisara kuti tene imu amboko na zoni
19: de cette assistance humanitaire à cause de ces contraintes d'accès
16: ala ikina ako foronga na ameni a Yesu si alimbi ti mu maboko na azo so si akpe ando tala tene ti so si ba kodo ti amerika lo yeda fade so pepe ti tene lo kiru lo defa ako forona ando kwa so si ikina gbe ti lita pepe ti tene amu maboko na azo so
19: alors ce ne sont pas seulement les États-Unis qui ont réduit leur financement
18: akigi kodro ti États-Unis oko pepe ifanala so osha ke sara tene ti kirimo na gbini nginza so ake mu na ala so ake mu maboko na zo tonga na so mi tene États-Unis na tere ti lo amina wa mu maboko nga so si akiri na gbini nginza so si ala ke mu nika e lingbi ti fanala so si na ti gbata ti amda fok fade amina pia lo ayeke da so si yeke ngbala kue fade ti tene e sara kuâ na ndöni na ndö ti tene ti seni tene ti batango nzoni duti ti azo ti tiringo bira na legi ti tengo kobe na legi ni pepe so si ayeke fonds humanitaire si amu maboko na ni yoko lani apia lo so sarango kuâ na ni alu ti ndati kwaliti sidu tiso ikibalegi wala si limu titene ikiri tonda titene isara kusala na legi chapia luso chifana la so ikina agbacha agbakuru timu mwambo kona zususi ya mbala kuna kata tibira u engangunu akituso mitena la faria wa ya ketene tibu wango chilegi wala tene chilegi kuju nukwe sikbali so asi na bagi chamda fok ikinamia pia lutiso akina chikbatanika yoko alutinda titene tibali tisi du tiso asi
19: a cause de l'insécurité.
16: A sara la sua mina gbatia langutonga soa wisindu kwa ti ucha a fa teneni ki kai akusala tini na migi ti zimio teneti akwaliti se du tisunga amana nduzu na migi nikasu eske ti ndembisu ala kira tonda ta kusala tala wae wala ala mbala kogi ti tene ala kai akusala tala na migi nika.
19: A sa c'est une très bonne question. Je voulais d'abord préciser que la communauté humanitaire n'a pas quitté zimio.
18: Soa kimini nzuni unda biti tena awa mangwe kuzuni kwe ala soa kawa mungwa mboko alundu pepe na tatizimio ocha songona sumiteneni azutilo ngati sara kwa ngana mina wa mungu amboko sunga kina tikatani ala swaki wa mungu amboko alundu pepe nati batatizimio mangati kwaliti sedu tilani itene ibitikete tiba ligi wala si aina ke ganzoni titene ikiri sara kusati me tikira ndoti unda tala itena la tatene awa mungu amboko akira tonda ti sara ngoku sala tala wa ti mungu amboko nazo atasula na atimene kete ngo ifade imiro ni kete sifana la so akusala ni akira tonda ni ti mungu amboko na primri na bageti mbongo to tonga na mikitene tene simbageti mbongo to akimbrimri akbata tonga na zimyu ngana bo
19: la sonde obo
16: takara maxim na matire buka ikire na la singila
19: je vous remercie
18: singila
20: ngana la solo ndoti ma genetina lango tilaso maxim na matire buka solo ki na ndoti asango na mbegeti otialo ki na tene na singati amide tijani
21: de Kenya. Restons toujours forts, Madame Kerembo Patricia.
20: Ima Bekilia,
21: tous ceux qui ont perdu leur
20: animateur rouge, que je ne connais pas, c'est Yamba Brice Londrin d'Angwindalitikwa Singali Soro, celui qui était naïté dans le Tingiri.

0: Radio Ndekeluka, votre météo.
1: Ndapretini sasango angwati kuna nonde kiluka ibile na sina nduzu laso na ndapretini ambigiti mala ngelati ndo wake baluse na ndoni ose si na pekoti bekomite akima na nduzu na baluse na ndoni ota ngunza pa akibile na lana ngwatati mala na ndapretini na pekoti bekomite ngunza pa angwala kuna teretela ekiri na ngwatati bongi na ndapretini gerati ndo wanga baluse na ndoni ose grutingu seki na leti nduzu bango ndo kikiri kete na peko kandaka na pekoti bekomite kima na nduzu na baluse na ndoni gombaya simbi ndalakwe akena leti nduzu ange nguza pangwala kwa tibele na nduzi batati bongi igundala na nduzu kwa lehidasi alake mandeke duka.

0: kwa singa tita mwa na zoni na ndoti legal ndoti mangani tonga sawa na ndoda fron de kiluka na fron ti sirere na ti mengo ti ni biswe ki pusu ye keke ti yamba Jefferson Zigaraba ndaleti kwa singa wango tinzoni duti silaso na ti kwa singa wango tinzoni duti ni le kitenene na ndoti ayango po ti tonga mbila na ndoti ko bela ti kolera sa ke da kodo ti ibe afrika so sara ni mamboko na UNICEF ngale ya kwa ndoka bineng baso abando na ndoti sini silaso Jefferson akipika patara na pakara anisi bienvenue ma les sara na ndoti teneso donc fadi fadi ala ke ma kwa singa wango tinzoni duti
1: Luka Wango tinzoni duti
2: Ala ko amule wango ima
3: Anise, bienvenue, Malesara Ibarala.
4: Ibarala Jefferson, Ibarala Mango Radio de Keluka.
3: Ndokwa tiseni na Be Afrika atenela so souci pale ti kopila ti kolera akeda. Tongana wa Be Afrika bibeta la ketonga na.
4: Tatene biani iinga so ndokwa tiseni atene pale ti kobela ti kolera so akena Be Afrika e bibeti ya keso si a emission a mandangoye na fangoye na wa Be Afrika tena kwe kobela ni akeda akega ke ni ni la si ya ke sans zone titene imu devoni tena so si ministère de santé amu devoni tena asara propagande asara émission titene imani si pina ko bela ni so ibani ko zone déjà ke mini zone mingi titene ko zone si ondoni ou amu afa awa be afrika bani
3: mais est-ce que mini so asara lambeto
4: ta tene bien ni ko bela sa ke fazo a ke sala zone beto bien ni asala imbeto e ngoi na ngoi la kola ko ko jote ti da fonono ti ma tonga na ici sewa uzo ali miti pe ko bela ni ngati fani le gya ko na ti se watiro na molenge na voisin na zo so kwa ngolo ti te na pe ko bela ton so pe a ke ko bela so ta na so ke fana e a ke ko bela so zo a ke muna legitime bati le zo tonga na le sala angi ape donc a ke legeni ti tene mbetoni a sa razo
3: me na legitia tonga mbela bibeso kwa sino ti bene bia so a ke tombela tene ti sina ke fasu tonga na yala la ba tene zo petit batatere ti lo wa ti tene na ko bela so
4: tonga na ti so si e ke mani na legia ko tonga na so mbi kombi ke wa fanguye kana wafangombeti mbiki gilegi d'abord ti inga tonga na ijeja kipi kobela ni si legi yako nga usi mili mbiti fana azo saka na tere timbi inga na iti vaka timbi donc biani kobela ti kolera tonga na so inga ni tana so awanganga fana e kobela so agana legi ti sasa so agana tere timo tonga na ngu e nga legi yako na gongo na dazende tonga na mogo na dazende si musukula mbako timo na savon pepe wala monyon juni ngu so ake potable wala selena vuru pepe moko muko bela so donc nzoni titene ikbeni tonga na so si ake fana ini asala ndesi ke kangalege biani na kobela ti kolera so
3: ambena wa be afrika ngati de kite so si akia itia mini mini akia rumeur la est-ce que ala na pibeta la bat na ke tatene kobela ti kolera na be afrika
4: tatene kobela ti kolera ke na be afrika tonga na kana be afrika pe fade awanganga wala ministère ti santé alingi fade ti mungo ikwe wala UNICEF ti tena sara emission andoni wala atambula le kando tonga na so ke ba na bagita domicien mama domicien un hôpital so voilà nambenando so si ala banza ale keninde titene azako bela so dape pe ka fadala ke sala pe legi ako fadenga legi ako gouvernement petit investir ti mo konforo titene tambula wala sala emission wala gonata vaka wala gonata kita kodro sala tenandoni ka fadala mbi sala pe mbi ti confirmer titene biani na wa be afrika so mbi dikite ke ko bela ti ko lera tatene ayeke da na ayeke na kodro ti
3: zo apeti pe ko bela ni ton
4: zo ali mbi ti pe ko bela ni tongana ko ni le ba tangana benizo ake sasa le ke de io lo sinale na awanganga wala la moita so io agona na beni danganga so ke nduru na tereti datala wala na ti vakatala o seni tangana mogo mosala zende moga musukula mboko timo na savon na savon pendere mingi tangana savon ki ape musukula mboko timo na mboko tiwa otani monduzo so si ake na kobela ni pepe tonga so pe molingi nga osi timo kobela ni legia ko osi isukula mboko ti tangana ki tekobe na yati basine ako pepe ake zoni sukula bokoti e tonga na so fare so e kabuta tonza ke teneso gisa ke akor 800 isukula bokoti e na buta nguni ayuna sese misukula timbi mlenge timbi asukula isoko e keteko beni nguni ayuna sese ngbaita na gisukula bokoti na ti basin akor si fare mi kana kolera na we nguso ko misukula bokoti bi daso ambati bi kwe wala so kwa so ambota na lingi timu kobela ni donc ak na ka ngobo so inga ti tene iyo ipe na kobela ni nyela mi faso ak ti tene isukula bokoti régulièrement na savon tonga na ibaramini zo wala indumeni zo
3: nyela la so tsala la ba tene angba ti tene ndukwa ti seni a sara ti tene abata seni ta wa be afrika na legi ti kwale ti kobela so
4: ta tene bien ni ak ak unango no se ki wuna na tegeti la ak ti tene di tene ngoni mingi wala salangwa emission mingi na radio ba itati bi jefferson ak azo kola ke ma radio ape mi unda na ngorodia so ak bata ndi seni ti tene a sara ayi so ireni a sensibilisation de masse non seulement ça le gonata vaka azai so ni appel éducateur ak yeso na ngo yeso mi profiter na mikulta la mbiki sana di vakati mbi tonga na wafango mbeti la tonga na so mi mani tonga sala ke sala emission na ndoni mi mani mi go atete voisin ti mbi biten ay tati mi mo inga kwale ti kolera so ami tena ke dekite membe ke fanala na legeso si ja komu kobelani ambena ke yeda amena ke ke non mi una mingi na ministre tili na ta vaka tili na ta vaka e ti za appel éducateur ti former ambena zo na ta vaka ti tene ala gwe maison danada hein bouche ore a fata vrai que palin tana tana tana la ngwa negina a sensibilisation de masse ale geta radio ou ti gonale ti terrain de Congo azo agaso ak atteindre dans des eaux et puis la quoi sont africa ngwa ti pingba ndeli na le geti kobela so
3: kana tanga tawa be africa la so la tene
4: ti mina tanga tawa be africa ko so ak ma radio de kiluka ta tene kobela ti kolera keda aling bi tene peni isala zende na gigi pepe isala zende na yati dou na isukula mboko ti régulièrement na savon tanga na indumenizo wala ibarambenizo le gars konga aussi isala dit tene tanga na ibambeni itaswa kana sasa lo ke nguna teltilo wala lo ke de imulo io igola danganga ti pena ko bela so
3: anse ikena na singa
4: ni musingila na radio de keluka
0: singa le gars konana so ko denge mama ko singa wango tinzoni duti tindembisu e ki ya po terrain na monzokoti stromai nga na maître games irena ki karma asigia sanga yenga utato na so la titene ala mani ko juni ko si ki amba bafango beti Jean-Pierre Rousseau na tindro kwa singa tenini na sango
5: tic tac tic

0: rythme des saisons. Wasinda Tifango Yaka, Ghana Tibatango Anyama.
1: Barawa mango d'afnon de kilo kanando ndende ton tiso ite fadali chi kwa singani chinde mbiso yinga chi maîtriser climat pepe nguza pa kepika un peu côté terrain nyesi wabata ngoya maling chi sana be chi nguso chi tene lokanga leki na pa leso silo ling chi faire face nani ina nga kode wala lo ling chi za se chi tene lo sa kusa chi kanga leki nani si ageni chi ake ose e ki na Franklin yanga na so lo ke wabata ngo aya manamba ke chi pour rap na kepe ngaibuna lo ki nga wabata ngo aya manamba ke chi peka dos ke kaninga lokwima na chikusa ni lokatunga na komanda chi batango anyama nila itena so kozo nchite ni ili na chipika mpataka chini aya kimande amena sango chikikita kodro so si amuna yi so ake sabuna la isana ilo siake muna inapikoni lo imunga isango nanduchi agara chi kubechi kasa so si akibagi gina mbagi chi gara chi fwaye ake ndosa wae si kitonda chipika mpataka chini nande
0: Tifango yaka gana tibatango anyama.
1: Tonga tiso la lundo chima aiki sabuina la risa nailo si lo kimuna yi ape kocha kita sango chikete kodo sosia onachi ingaswa.
2: Na yati angweisu a on aiki akobeti yakasia ondoni na yati garati karno. Aye tonga na aleti keke akubeti kasa ngana ameni akobeti yakandende siya ondoni mingi nanduti agarani. Yeso si mingi tala su aiki gweti vo akobe agundani. Teneti su ala batene gina kete inginza ala limiti vo kobe selate alimi na zaratala. Nanduti agarani mo limiti wara aye tonga na agozo, anjo, akarako, abanan, akubeti kasa ngana amene yendende. So singere ni aiki kete tonga su nanduti garani tongana akobeti yaka ondoni nanduti garati aktikarno na yati yambeni agbata tibe afrika aikigi nguza pasu siapika nzoni pepe siya galakwe na kwale nanduti kusala tidingo yaka na yati gbata tibuka

0: na pokota te kwanta nso ite fadiso ba isu kwe fadiso te nchindo kwa singa angi na ndawa limbi tite ne inea iso te na apanyo apanu ti sinyalizasyon
1: atu indike luka angi na ndawa.

kwa na mata mbuka ndafonde kiloko asiwa fe gunduzwi asiwa kenama asiwa sase zalo ala sara tu kwa soa na abacha siwa chala na kutuwa ndele kia kwa mbuta chiba ungini na kutavundu siyala fa teni chikuwa susi yoko chala waragini buto nga soa kipakara Samuel fe gunduzwi tubiri lo sara kusala donc on a côté wa kwasula na mbageti ko recommandati na namambere atene balu ko ngana ngote rato sna cha kusala lo lo wangi ko ala ngoti biri na mpeko chimi ndo ko bela atete ti vunduni so asiso bani bumbi na tatia sewani so kina damala yo mingi pepe na mbageti bar kazi fadi ambi na to kwa kiwa mesia fanasi wa sungo lango se kisigina kwani meani bugi rati ala kweso amato kwani tene ti kwati okochani Samuel Fegu 12 Chika minala soto kwa nani mbiti tene awarala.

da fonana ndeke luka tene singila mingi na Elvire Kentombe tene nga aussi singila na wabe Afrika kwa tene ti baya kotanga da fonana ndeke luka ele katere na ndal tsando roa sanguna pekoni ti wa katere na amonsika fika ngo pataka na popoti ga jeune la ta jeune ti wabe Afrika amena jeune da bon ala yi se se nitonya mais le ça est fort aba ala kwa pekoka ni kapani na kwa singani ala yi di facilité ba ngatinya.

0: Boitine balo linanga gawa ke Idrisu ya yala loga Idrisu barala ma
1: kete ndongo e barala
0: ngala gawa na litila suna be Afrika e ki mule gela witi jali tele mona ya kota sango na pekone e ko warande e do rogo se so mona e kota sango si ki tamla de na ta region igwande na ya ta kita ko dotinga sango tikete ko dro e mane ngate gola on fafa ite gina nzuni kusala Idrisu zoni ke wanga da singila.

0: wa B Africa tongombe la so akinda lichala sarangoli soroti kubuna ngangu abazukwe atamoke koli wali wala molenge sarangoli soroti kubuna ngangu alimti sinazukwe ndalila akenzoni chigwe nando kusala tongolo chiwaka mungo maboko singi singe konjonyu kwesi lango ota alimbi tikanga lege na kubela tisionga ozo ata anze a on wala sarangu mungo maboko sesenge angbala kwen dalichala ando kusala chie akisanga kwa lakola kwen na binala na danga communautaire nando so akidwa molengida neati babaka use na baka yapele osio na lege chi bakongo lena lena dalimbeti Nigeria doku sala tongolo asa kusala na bikwa ako tisi na bikwa oku na munga basama na ndambo tisi na munga osio na ndambo tipeko tibekombite ngana laposo titondani na munga basama na ndambo tisi na bekombite na ndambo ngana langoso kusala keda pepe ala lingwi tipika singa nando chi zoroko 40-49 tiwara amungo wango nando kusala tongolo mungo maboko na ala sosi asara lisoro chukubu na ala nangangu ake senge nga afapeko chilitizo pepe yeke ge chumu maboko na ala
1: Wabi Afrika tiwa lingana tikoli, kubela tikolera aiki mundu na yako drotie.
2: Kolera aiki mini suni kubela su aiki gana legeti sasaranga na legeti dengo. Tonga naza tonga natereti mo iyo pepe na atiki tengu imo iki kui. Aiki muko bela tikolera na legeti mbeni zosu aiki na kubela ni na legeti zende tilo na legeti akumba solo bu wara asioningu na akobe su aiki na legeti pepe.
1: Tiba tatereti ala, tiba tasiwa tala wala tiba tandusu ala ikida, ala sukula mamboko tala lakwe na nzoningu na savon, wala nambu uchiwa kuzumtitene ala tokobe kuzumtitene ala teye kuzumtitene ala mukobe na mulenge wala napikoti sosi ala guna dati zende ala yongi nzoningu wala nguso si atuku yorona yani ala koro lakwe pikocha kobe tala kuzuni na ala bata yangani lakwe na kangangoni ala gungina ando tizende si ala sara zende da na ala bata ninzoni ala bi azende tamulenge na nduti bingo zende na ala bata mamboko tala nzoni tungana sasa asara la ala gu iyo na dangangasu aikinduho
2: Daliti kwale kuti seni ipika singa senge senge na nzo koso aiki duzduzu.
1: Kobila ti kolera aiki fazo iyo. Pingo tere aiki so afini. So aiki tongo mbila tindu kwa ikbenagwe sabate nti seni, ngana zo so aiki mwuma boko nalu.

0: Zengo ala kwezo ligangu na tikuwa singa laso na Bay Africa. Bongo amene na tisijo na dafron de keluka ya wara kumanga suna batati buwali lega kona banga suna bege timbomu asangote ya mitijani. Amit Ibarala.
1: Ibarala mingi Idrisia ya zoni la kuinazo kwe. Na leta sango su tonga su yongo anya matiba gara na ligi ni pepe na batati bongi ya iki tonga su sinanda presua kutazo chikodro azama mboko nanduti amina ya matiba gara su ayona hata pus nga nanduta kururu. Bumbi chindu kwa ti sosete siwili sonduru erena ya ki GTSC ya hida tonga suwa ya tenendo akiri ya di na batati buwali na pikuti fango ngondo tibeti amina molingi chikodro nisu wa bagi gimbe ni biri si luunda nga nambagi tonga su titenazo wa guamu mboko nala. Na batati bonga su aiki na hati mbumu, aiki kodoni kasi aiki onayata iti ngangu, tene tiso si kipaleti wati dada aiki na hati kodoni. Na sanguche wanguru, ndemboti gerela kanguchu wanchungu sakuse, balu senandobe ni omene, kodoti Argentine cha kindabiri tonga su, kodoti Angleterre ngu use na oko silo iki chingandi, na kodoti Espangi na lainga su na yati ndangyani.
0: Nanda proti langu tiyo biku wa ushosu bieli biaswa bate njidengu buzea zama mbako wana ndoti nyamati bagara.
1: Nila la tenesu Idri tenetiswa bate na ikiyo nyamati bagara nisu nanducha kururu siyambi na ikiyo na yati pus siyala bate ne yungu anyamatunga suwa ikinaligi niko pepe iye kima sangu Tibernis mbaka manjanga na Sabrina Larissa Vincia Nailo.
2: Kapa suwa bagigi nandoti legeti buwali da maranga na mboko. Aba ala suwe kika anyamasu siyale kifani na amina ndosu siye kinzoni pepe nga siyale ikiyo nanducha kuru. Wala apusu pusu atati so sindo kwa ti biyo biaso abate neti dengo buzi akanga legi nani na mangu wako tazu kodo kapasu wa ekiti tena bizingiri nando chala so siyekwe mwe yanga so pepe ti tene abatase niti awa Bay Africa da ken kongo so siyekwe oko chala so ekika nyamati bagara agunda mingi ngobo tingu ubiaso yako lukasa yongo ti marche abetai nga akutukutu so si alimbi tu yo anyamani ti ganani nando ti gara iyo tonga so aiki mingi pepe
3: ala maneni mipe Yamako Sami, Desami, Atena Epoca, Avramana Bubu, Epia Fonasega, Mena, Moto Yamanapa, Otoso Yamanagani, Epoca Bumiliti, Abelmu, Marcedi, Ville, Miskin, Amubora, Abumbi, Alone, Epoca, Zaville, Azabora, Agaza, Miskin, Razera Combat, Ignarita, and Arakwan, to what I say, many a Kapa Ignamabo in Siala, Yeso Gantuni, Equipura Pogoni.
2: Mesael Dilan Bernard, Zou technicien, Susek, Sakusa, and Ateretin, Dokoyin, that is Dibo service. Aken, atene su kwe silu bati lo tene, ayke kpingo pepe, amungo yangati akotazo ti kodro.
4: I mwa disposition, si tene, ton na igati interdire yongo anyama. Na a pus wala na motosu il doit isa en place à moins sur salbin mistener à desservir à marcher au coco coin. C'est pour dire que depuis le premier JS aussi il est interdit venir parler si tenez zango nyamati à boucher la gara puis à perdre ton sac et d'appel
2: à yamati bagara souci à zama boko nandoni à gunani n'a pas été sega kozoni si amuna à watala n'a pekoni social à gafouta mena la mandi à kota zuti kodwa faso tenez pingo mungo. Kota yanga su pepe alingbi ti bizingiri nando ti azo ti tena la futa la mande su alingbi saki balo okuti sina saki ngbambo oko nga alingbi ti pusuala na kanga ti lango oko ti sina nze omene
0: amit men sangoni ake sapango ti ako bezi kodoro safa nanda presu na batati bongi
1: nila la tena su aiki minu bungoli ti bumbi ti ando kusala su aiki faya kana kodo sese ti Bay Africa sonduru ene enduru ereni aiki snop kaf si alekere kapasu destin de bonheur wilikon.
5: Na popote isosi afanagigi ilingbitu wara juti bauba ngana ti pastek akobe ti kodro tonga na pagiji ngana sakasaka ngana asamba ti kodro tonga na bilibili ngana duma ala sosi agati tene aba aiso afanagigi awaranga agugu ngana amingi akobe ti kodro sosi asarani na yati akete kodro ti Bay Africa aza akobe ti kodro su na yati atati basanji ngana yati akangu sosi zo oko oko aike gwina Tereti tableur, c'est le limite tenel au théier sous Saint-Gérin à Bettino.
6: Oui, il y a le macaron de l'autre côté là-bas.
7: Oh, je vais passer là-bas.
5: Armel Thierry Twanga, à Gouna Mamboko, tu le mini kangou, sous si Bili Bili à Kenayani.
8: Mite fondant, et puis mite coqui. On a fait connu quoi, mignon, il est juste à Sarnina, il est sorti Baoba. A qui est soit qui est propre, n'a qu'autre Timbiwani, et à qui est aussi à qui est naturel. À qui est naturel, donc, mais sorti Tertimi très bien à Timboni.
5: Carmela Zimingi, sur le Londo, tu tenel au thé, Sakasaka, le Irewa Bay Africa, quoi tu tenel à la tête, comme petit codro, tu tenel à Kangaligi, ya kobe so si ya kigana kodro wandi.
7: Parce que mingisha son kafkin amina te ke kobe chi kodro chi ya ge cher, mais bon bi bachi mi ke chi tengo kobe chi kodro efu bachi nginja pe, akaku be chi kasashi na le chi gara, ngunja, gudu, bachi yeso kweso, soa produit en ingi en bachi sécurité alimentaire.
5: Na mango la soa le kere gereti, fango na gigi ako be chi kodro so, ndani ya ke chi tene amuna nduzu kusala chi yaka, chi kanga le gie na kwa li tinjara, ama dudamala ayeke nando chi bumbe chi senop kaf.
9: Kobe chi kodro, akamune ingangu, alenga akotara je gire, a babati kodro so. Ala ngamme suka ngwambo ne le tene awa la gasara kpati ko beti kodro nata sembe ti kodro zo te ko beti kodro in valoriser na wasi production ti ya gumu dan duzu si kodro ti ya mai si sigi na ti yere ti muso
5: azani na sisi na zeso si ya on bumbi so ke na gbeti le tape pe si no kaf a yiti tene akanga legi na kwale ti tengo ko be na legi ti fango na gigi pulele mini filingo bo ti fango ya ka so e ke ti tene abata aye ko so e ke nguru azo fango na gigi ako beti kodro so aye ke ti tene amuli ge si ainga ako be so si awa be Afrika ayeke sarani.
0: Bademwa na batati bwali na pekutati ngangu sa tabla kwa nalangu timeni biri.
1: Lango use na pekutu kui timeni masika koli susi ya bate na ambina zo nangu mena maboko tala swa inga la pepesi afalu. Tondoni aiki ngangu kete yesu asara sigbati ambina da agbini simeni danza pa tongasunga azoni aiki tongasusi bumbi swa iki nagbetile ta pepe GTS ya gubiri na mbegi nikati batonga na isi aini abagigi. Tipul kresan bininga wayanga ti GTS lufalu tene tene tisiririni angbala kwe ti yapu yapu ngosi sang loike na singa ti Edouard Rogosi.
10: Siria kiri kwa pepe, ifu itemtate na wabe ya Afrika mbanga chene mbanga chene, so Siria kiri na mbada mbada chibwali, akutu kutuwa kisara kusala, azo wake debuze, me azo kwela sara kusala, pa azo kwela debuze pepe, aitachi so wake amboro, na so Sibiri yike kaso, ala sara kusala pepe, ala debuze pepe, ala kene hati kanso sara turu wake batala, tongana Siria kiri yake zukwe, salimi chita mbula yamba, zukwe salimi chita na debuze, tate nebya niya utuwa wake onwa kutu kutuwa ke onwa azo wake kaye, me aitachi chimboro asigi pepe, ala piti tena ala kaye pepe kwa sembitu akida jingobe akida nduti langu akida pepe tenchambe niso si afa nduti langu chala azo amina nduti langu chala u apie usi akuba chala
1: ala ikimande pikangu patara tipul krusan bininga wayanga ti GTSC na idwa rugusi na kongondata sangu suna hati kuta sangu titi lasu
0: mbeli sangu na kekundu chama sekati be Afrika sosiala wartetana langu tibiri na ti bongoli chala
1: bongoli nisu ndani ya ikititene ala bandu nanduti ayeti ngangu susi ya ingere kodo tibi Afrika mbeni yesu si luwara jipanda si chilo ngati tene aki ambina yesu si awa purusu aikisara ni nando tene ti amasika iye kimasangu nandubini na angati Saint-Furin Ludovic Malikata
11: alingbi inga yesu wa onsi ili mchichi na chikpale mbeni pepe aki tenzu asigi biri na chibumbisu lena lena mba ichikodo sese chibe Afrika tene okosi asigi seduchi nga nanjunduchi chando kwa chikodo na chipika mpata so mungu mga uta azo so akokapa na yani atentenso si aikengangu iba laso amasika ake balimbramba na uta nanduchi azo mango oko na chikodo so tatene ake so mingi chala na kwa chisangu nape asasi azo chipo so aki ona na elege chishoni aonkwe biri amasika so atene na alamu pande chimaingo nando chizoa chi Afrika amasika chibe Afrika amuyanga so akengangu biani chibata siri so awa nangiri ngangu bitembe so katarambo kwa ki use mkuzichi konsey konsultatif cha masika.
12: Isu ki amoseka sileti ya ziti bumbi a lideo ta moseka ni kwa laso ge itene itenale itene ikien na kurugo bumbi ala ge ndati ye use. Kujo ni kwa itene tongana mochi zazo na chimbe ni yete na ilo saa kusani ifo mfana lo danger. Si ye so puse isi ge saa ni so danger so apu ye so puse ya ki so si biraki la na chikodo ni mingi kota biraga ipa bubakodo do ye chifadabon ama

0: Donc là, mon service n'a pas été.
1: Ndati chingingo teresa la sua ekitite ne ala pika patara na ndochi amina icha kwa lisusi ya ekibagigi na ati kite kodo komandani su iye kimasangu chi Jeff Dao.
2: Commandant ti bangika ga gilege ti faye so akan bi popo ita so akan ati kodron gana kota zonika ti tenye lo mu dawan se so kwa ke ti shoni. Na ati ti mingo teresa akota so ti kodron so akokapa na ngwe so afa kota gingo betala. Kote so azana se sinapokoni a eke ti bemendo ngangu nanga ati mua sangu na ndoti so kwa ke ti shoni ti tenye sa akusa na ndoni.
3: Teneti sécurité kodro abad biati kodra pe abanga ministre sécurité pe même ministre défense abagi ala kwa pe ma baye amlinge ti kodro koko kwe ti tenemu maboko si sécurité adoutin joni na ti kodro ti
2: ala so akibanda ndota do kusala na mbage ka a pika sa koming na ndoti tapande so foste meze wana loe ke makozi ti damanda ngombe ti ti liton
4: na te pendre rendez-vous mingi pendre rendez-vous parce que le igala so leti azina ndoti mbeniye kozo ti tena iinga etena protection civile akana ti kwata debe igwala lasso ton sous prophète agalu fanini poulili et pas que ministre doit faire aider à la population
2: na mbage tala ala so akibanda ndota zona ti kodro Nika azana beta ati sa akusala mingi Abdul Karim Rengana makuziti vakati kubanga so akina legi ti bwali lozana beti doti tombe la na la sosi akina ti vakati lo ti fae so kwa ya kinzuni pepe
5: yose doti akaye sosi ya bu beti ya makunji mingi itombe la ati tene iere ya population kwa aga tonambeni yesu ala ba asava pe ala itena ya makunji ti tene iere ya kota doti kodro ti tene sekirite ya ki rakodro
2: na kongonda ti temingo tereso ala so kwa ya kwa kapanani afanga muta so kwa kizana se ti sa kusa ando tene ti se duti gana duti ngondo oko na ti profeti ti bangi kaga gana community begwa
0: na bata ti banga sungu mingi si ala kana kwale ti wati dada
1: amangu amulingi ti kodoni sa ekina bigi ni kasu kwale ti wati dada su asara simbi tuti tambulangu na ti kodoni a ekimana nduzu si azu su si a ekia braqueur a ekigbu amulingi ti kodoni sa ekimwai mingi na mamboko tala ekimasangu ti bolivis masambai su asara mbeni tambula ti kusana na bigi ni ka
0: Je, nati batati bongasu, apoto ti wati NRK, akeisu sike bani pulile, nandoti amina balabala, andaka, mingi ti akamba ti wani abuba. Na mangu amina wabi Afrika Sosie ti miteja la nati batasu, ala faso atene, akimbe na yengu saki use balako nandu ota, si wati dada aki nati batasu mbeni pepe. Na mango Geneviève, tamblango ti azu, nabi, nati batasu agangangu.
6: Kozo, kozo, mapeti tambla, mo, ona business mo, mo, kaye ti mongi pafa, 20h, 21h, mo ki, na aposanso me, igogi na marche 18h, so loro ti jite, ekekiri a shona za onganguni papa na ndoti lege agumo chimu nginjana tesimo
0: so tingilo na tigba vaka oko tigba tati bongasu wango François abati lo so pale tu wati dada asara si mungwe na gangu na maboko tia zona bi eke tambulo na tigba tani
7: ndo avu konsu vraiment mon rebando ape asara si ya zoti nji asisingo parce pale ti wakida
0: akwale tu wati dada so asara si anopo kusati awa manango mbiti akateni so si divine afani
8: yu wala permetro si ne aminga di kombeti e iba pale si wada amina kusala sa zo eti sara na bi si wada pe azuna sa na pe iba sanjuni na kodwa
0: ada wati kwale su Jean Bertin Karakombo su se ke komanda ti gbata ti bongasu a faso tene mbeni pialo e ke nandime su ti tene abagi ge ti tene muwa na la susi alangu na ti gbata ti bongasu
9: beni ge projet da ti wa chanceler a le kra place ni kwawe a delocaliser azuso a na mdoni so ti tene sa chanceler ni da Kwawe, ae kufeso gi mise en exécution ni.
0: Ndo kwa ati NRK susi eki nanti batati bongasu ti ndembesu abuwa mingi. Nga aki apere si ya andoni na ndembesu. Nga mbeni wakusala ti ndo kwa ati NRK ni si eki nanti batani pepe. Ti ndembesu, mingi tia wabi Afrika susi eki nanti batasu. Alake bile tia la nambagi tia kutazo ti kodo ti tene. Ala kirtene na ala na lege ti kwa ati dada. Bolivis masambaye na kingo na mitamula ti kusala na bongasu. Tene ti dafano deke luka. Mwenegeti kodoti be Afrika Godwin Kweyalipu akila mulo tentikete ngwe na bigeti Belgique.
1: Na pekoti so si ya mulo fani use tongasu lo tandembo na bigeti l'event nga na Angers teneti sezon tingu saku se balu se nandobeni uko ngu saku se balu se nandobeni omene wa tango ndembo ti kodoti be Afrika so ti ndembesu lo on na bigeti RC Lens ti tene lo gulo tandembo si tango ndembo ti lo nisu a ikingagi teneti kete ngu teneti sezon tingu saku se balu se nandobeni omene ti sinangu saku se balu se nandobeni mbasa Bambala.
10: Akina pekozi be komite so se atande mbo ti demi-finale batati bongi.
1: Na London ti université ti batati bongi ge, lycée d'état de rapide si ati na dawati lycée Bimbo ngu oko na para. Kandaka lycée Fatima ati tilo na dawati lycée des martyrs.
10: Ibele ti ran kangutu wan ti gigi mo bimba sa ke Coupe du Monde 2026 kodote Argentine atande mbo ti fane wu sendali ti warongo pasa.

disponible à la yeda chikachiki retene na a umda chi chitombela na wa be africa na ndoja mina mama tene chitene ya inga nene chinja tsala wala ton aleki chikona ngwanga kida gwe ton aleki chipika ngwa patara alimbia sara ni chitene awa rakia ngotene si mala ko chitombela ton ala marse to so sinala a marata singa to so ala warani ala ma le singa chi zoni njuni ala ma tene njuni ala ba izo zona publis njuni to ala piti sara chito la sa confiance ni ala inga zoni meto sa pe a sa ange même ala inga zoni kweso ifala sa ange a bolisa da ko zoni kwesi même zo sa inga mo kwa piti sa rambana na mo aya ki mingi tila sola lusigi tenzi tongombela na wa be africa in bala ko ti sa tenza arnak a ndangwazo na ndochi réseaux sociaux na ndochi gwanda tere ni la lusigi ta geneti e babongo koko francis ludovic vondozi babongo koko na baro de centrafrique aya na sia pe ko sa ki gwa mina lango amina mama tena ki da so ba tesi ne nti ndia cha zo wala wali et puis capata la kona ndonala ala onpe amena tansa ku sala an on ala mani bien bien na wesifadi akusa titia luti si ameni a onadama.

0: 74 53 53. Ngana 76 06 40 44.
1: Siriri atonda tikira wae na mbage chibuali na yache ombila poko na peko tia uluulu sosi atambula lani na biko useso na mbage ka tiriri so atara tikiri na peko tigungo na mbage ka tia trugu tibe Afrika sosi akiguti tena abatase dutitia zuso akina atibata sosi ya yo kilometre balikumba ya na uku na bata chibongi ike maatene mingi na nduni na mbage chiparfete jikomese.
2: Mene na ndapriso ndwa dini atibata chibuali asara si dingo buze ando kwa so akitikusala kesara kwa tala na ligini nga akururu na kutukutu akon yamba na yati batani biri na bi akakuta sikodroni si atombela na yati da fononso akina batani na legiti tenenti siriri siril minimo ngi batati bwali afakamisa ti siriri so akina sikodroni
3: kuta korosa tena bangi si atuka aturu soga ala sara kwa bi jusqu'à ndape na sara si awa bi afrika kwese si akina batati bwali ala ida bi anti kiri ti sara siri na popochala si ala ke kaye tongo mbela chimba ke tenenti siriri akiri biani na siri on si akina mbili ta soga faya ka asaka bat manga usera bina siriri asa kugunga ngonda nga usipu sirira go
2: ti Aristide wangu biswa ke mukunzi cha masika ti batati bwali lunda amulenge ti kodroti ti nala dibetsela si ala sara igi na mango tere
4: yeso sibiri so yenga ake yeso aso betiazo azo alundo ti revolte me si meme beni ada ipendu na teta autorite isa tenti tene ala mu responsabilite ti ala me si to na mango tere na milo ti azo na ti kodrope kodoni usi toujours usu uswa ke ganani ni le unda ti tene vraiment ama c'est qu'attendu ceci si est passé biri il s'attend à la et puis à la matière à la qui n'a pas encore été une solution dans notre yeso akaso
2: nacha languso fangwazu mungwazu titena unda ngiza na pekoni akiakpali sosia guna uzu na tibatati bwalinga na tereni akiso si mukuzi batani Arsène Kongali afatene akisara kwa nduni na ligiti yongo na uzu tene tibatango siduti
5: agiracha kusala so yakotazo ko droki iriandia kotazo to akina mbigiti security ya qui est le conseil de sécurité qui boule titane à population à Dutina Siriri titane la Gouna Yakatala Njoni Tente Nangonda Tente Fangozola Sara Sia soulevement soit l'un de la population l'un de donc il y a un zoukwa tisa ligitia martango botonso Sia Santafika Koko war ligiti goye na akusala sonja pamuna la tisara
2: itabeta la biri na batati bwali a kingozo na besi ya lundu na tibatani na pekoti sosi ya famini kuli sungu chilo wake baluta na nundu tonga sosi wa kiamina zuna ngome na mboko tala si ya falo na ngozo na be amina mulingi chikodroni abuba amini danza pasu akinatik batani ngasi ala gbi amina da use ala bubanga yangati amina dani susi akinatik batani si ala mu amina gbakuru mingi na yani aonani
1: andala mbagie kiongoro biasi ake aitinga nguso si atambula na mbagie nika si ala teneba akizime nika pati bemengondo tibitene na litala sosi akina ugundati aitinga nguso si na mbagie ka eke martene na ndoni na mbagie ti Evariste Ngamana wa mungo yangati ngoro biati be Afrika alo ketene teneni na singa au wago singa ati da singa le ti be Afrika
6: na vundu na ben la singuru bia matenati kwati takoliso si logbo kondebeso si kangi mwa na ase watulo ngana ala sokwa ya ingalo si ngurbia azi na ndembeso mini bembengondo si giti inga loso si akinagunda si fango itakoliso tonga so si alimu ti gunala na dawati mbanga me ngurbia akasana kurugo ku yeso si atamulo na pekoti kwati itakoliso so amena molenge ti kodro alondo ti tene asara shoni na tercia mbena itatala ngati gbiada si kungbiada ti voromo nzapa si ngurubia batulo atene ataso si tene ti kwa ti itaso alingbi ti ga na vundu na songo be me alingbi ti mu lege na aita ti tene ala sara shoni na tere ti mbatala pepe na lege ti ngangu kusala so si aturugu ti kodro ti ye mbrimbri ala ti polise na ti gendarmerie nga na ala so aga ti mu maboko na ye asara siriri akiri na ndembe so na ya ti gbata ti bwali awe
1: na peko ti kete lango so si ala kai tene ti akusala ti ala na mbage ti zemio na ya ti obumu ala so ayeke sara kusala tënë ti mu ngo maboko na azo akiri awe ti sara kusala ti ala ayeke tënë so si ndokua ti osha na beafrika afani Maxime Nama Sirbuka mokonzi sara wisi so abandu na ndö ti tënë ti vungango asango na mbage ti osha lo tënë tënë na ndö ti kiringo na sango akusala ti ala so na singa ti Hamid Tidiani
7: précisé que
2: au champ na awa mangu iko junikwe ala soka awa mungu amboko alundo pepe na batati zimyo ocha songa na sumiteneni azutilo ngbatisara kwa ngana mina awa mungu amboko songa fina tibatani ala soka awa mungu amboko alundo pepe na batati zimyo mangati pale tisi dutilani itene ilutikete tiba legi wala si aina ke ganzoni titene ikiri sara kusalati me tikira ndo tibunda tala itena la tatene awa mungu amboko akira tonda tisara ngokusala tala wa timungu amboko nazo atasula na atimini kete ngo ifale imiro ni kete brimbri na bageti mbongo to tonga na mikitene tene timbageti mbongo to akimbrimbri akbata tonga na zimyo ngana obo
7: en particulier la zone de zimyo la zone de obo
1: Gafa deso na kota sangu ti kwa singa ti tila soso eke mandeni na mbage ti Ephraim Syrien Matipata loke responsable ti suivi evaluation na mbage ti ndo kwa World Vision loke tenetene na ndo ti mungo maboko sosi ala muna ala sosi ngu abuba nga akumbi ayeti ala na mbage ti bongasu na peko ti sosi ngu nzapaswa pika lani na mbage kana lango oko tinze ti fondoso a on loke na peko ti unda ti Jean Balipio
8: Akara Ephraim Syrien Matipata Ibarala
9: Ibarala wagusinga
8: Iba agbata ti bangasu alondo ti on na ya ti aye ti ngangu so si ngu nzapa apika na ni na lango oko ti nze ti fondoso a on agbata ni ati na ya ti kpale so si ngu amene da ti ambeni azo tongana nyen si duti ti azo wala situation humanitaire ti azo na ndembe so na peko ti angu so lani amene da ti azo na lango oko nze ti fondo ye ni laso ayeke tongana
9: Iba lani na peko ti kuta ngu nzapa so apika so dunia mobimba ahinga kei na sese ti bongasu e hinga ki mbeni catastrophe naturelle so aka averti zo ape so ayeke sigi gbagburu mo okuti ere ti mo ape e asara si aza gba ti aita gba ti amolenge gba ti awali na ya ti mbeni situation so ayeke tangu tangu so si ala perde mo ba akungba ti ala mingi amama anginza ti ala kue aperde mingi donc asara si mo ba e ga na mbeni kete mungo momboko ti na ndoka ti World Vision na lege ti mbeni pialo ti so si atene crisis modify so wala e yeke mu maboko hio tongaso na ye ti ngangu so ayeke si na ya ti kodro so si e ba ayeke mungo momboko ti Union Européenne wala eko so si amu na ndoka ti World Vision simba e ga e mu maboko na aita so na sese ti bongaso
8: nyele e lingbi ti hinga na ndö ti mungo maboko so si ala kuda titene ala sara ni azo na lango mene ti na lango mbasambala ti nze so e yeke da
9: e ba mungo maboko so e mu na aita ti so e mu ni selon ngangu ti e selon besoin so si vraiment ayeke ta immédiat kua so si titene amu maboko hio na aita ni titene awara mbeni gbi ti de aduti da en attendant titene ala wara kojo duti ngoi ti ala so ala duti na ye ni kojo ni lamo ba si na ya ti mungo maboko si mu so ayeni atene agba so ayeni atene kit abri so na ye ni moko wara abash moko wara akamba ti kango na abash ni moko wara abalenga ti so wala atene couverture moko wara atapi hinga paita aperde agbugbo ti ala e puis ti wara ngai so atene kit ménagere mo ba na ya ti ngu so asi so asembe atawa apapa ti tengo na kobe akopo ti nyongo angu aita ni aperde ni mingi donc e ga na atawa e ga na apapa e ga na agobele e ga na asembe titene amu maboko na aita ni si ala peut être kobe iyo titene amuna anga mbeti ate nga lega ko yinga na isa tene paketi ki digene parce que moba na isinga ngusa si abonga ke dape sa bonji ko ngwa ke dape ambina bidon ti tongo na ngu so wa ke dape on kona le ti bale donc on va ça si mba igana so ti venit imu mapia li ti bongo ako ti koton so wa ksa mama ika ni mingi igana savon ke ti tonso imunga na aita so tene amunga mamboko na la titene ikwala waranjoni bisungota
8: ne ti banzoni est-ce que mungo ti azo kue so si ala maboko na ala mungo ti ala kue asi wiki
9: na terme ti ménage e ba ala yeke 698 ménage me ti wungo ti azo kue so si e ti ngangu so asi ni ala ayeke 4868 personnes so si mo ba e ti ngangu asi ni ala kue na ya ti gbata ti bongaso
8: me ti banzo ni pakara Cyprien est-ce que mungo maboko so akiri na peko ti gingo be ti azo ni wala ambu be ti ala est-ce que ye so amu na ala so aka e mbege ti pasi sara kete ye ni aye tongana
9: ta tënë mungo maboko si mu so d'abord azangi na be ti ala mingi titene mo ba gi na ya ti dimanche ota ala wara kingo tene hio me titene tene aka e kpale ti ala kue so ete aka e kpale ti ala kue ape mungo maboko ti si mu so aba gi mbeni vole ako wala akite kite e so ménagere akite d'urgence akite NFI so si mo ba yeke ti tengo ni ape titene rapidement ala wara stabilité awara duti ngoni me atanga ti apake ti amungo maboko so angba so ali mbi na ngangu ti ape peut-être ambeni aita so si ayeke sara kua apeut titene aga aussi amunga mamboko na nata na cha abagin
8: me tibanzuni iba sipinya na pokota mungu mamboko swala muni ambena zo angala kona tigana de mano datina kira kumbi eske ambela zo kengwa na poko wala ala kirisi sara ni tona itite nara mamboko na ala wala ina ketu
9: bo moinga na chi kwa kwe de manga gida donc mba ipi si mba bien a karti so si isa kusada mingi ake karti so si mungu ake deranje kani mingi ake meme na chi peru so si gwekumu chite ne jiko mungu chi data so darape tu kumbi api mena peko ni kumungu suko mu dani darape tu kumbi na poko chi njungu kwa si sara ni me ake demala demani ake chandi na ndo kwa chi akso imanite so ake ita apa ke ita koko yuzo si lusi na nduni tonga lomu mu demani lomu monte na ndina osha so ako kodja so cha a imanite kwe tonga lola lulon se alerte nchi faka tene ba amina bagi cha ita so si gu awara dachala amina bagi nangba bo jela si apeti mu mako mini fima poko wala na bagi chi wovijeni wala bagi zimine dokande yinga pe me so alimina ngangu chi wovijeni dalo sara niso si zoka bani polele na nasisto
8: me tibanzo ni si plinye na lango ko tinze ti fondo so on avaka wala si pale so andu wala mbrimbri na tepata si bangasu
9: chite mi famo avakani atushe atwa aranjisimo chile bongasu kwa e mungo chi karti so komba itushe nsa 29 me a karti so somba atushe mingi akara so ta poche nenga chungwa kumasi digbea kota 1 jusqu'à 5 mwara mbutu 1 mbutu 2 4 mwara adakutu mwara yapele mbinda merci itamina karti na kobo wala et so ak ta longi ta gina nga tunguni so voilà la sola wara akali mingi menati akati so kwa wara akali mingi mba quelque quartier outman hein so mba mini dana kumi ando chimini masika koli ko ba gerula kumbi usi hein na quartier hein zagwasayo hein na ngombe hein ipina barai maso ba mini ta koko atushi usi na yati balezo
8: me guza pa guse singangu ndiye na ndembe so we angu angala ko tsara pale atenetia melengo adasusi ngu agake muni angala ko est World Vision na wala kwende tete na mambo kona azu si pala sinara
9: kwa chi ili la kete ni mambo kona azu si pala sinara so kwa chi igira na World Vision ni pia kwa chi a imanite kwa na nje dunia mo ndara me mungo mambo kona akalimi selon ngangu chi epi selon domain chi epi tete na iga imu mambo kona aita ni kwa na domain apa domain si mambo kona na lecha kita ene faiso ningara si alimi ngangu chi si muni me peut-être ta mba domain chi wash domain chi protection domaine de santé na mina domaine sangbaso tonga na mina ite soka na ngangu tikuti mamboko na ite chiso ala kwa pe tibu munga munarse
8: pakara ifrem sipinye machipata ala ke responsable de suivi evaluation na bagati ONG World Vision na bangasu ikira la
9: singila rogusinga
1: aike gina ndo tipikango patara tijon bali pio ngana ifrem sipinye machipata responsable de suivi evaluation na bagati ndo kwa World Vision si kwa singati ti la kuiso akondani etenezoni la kuina la kwa inala ke warande terrain na timini fini kwa singa typical.

0: 1974.
1: J'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Wakanda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Béafrica.
6: Azukose kema dafonono ndekeluka e barala biri inala iba a kapa uta swake mupasa titene a mbururu a mutere na puputala lasunati ushuka pati kwa singa mbaiti be Afrika inala yekeba ushuka pa chimungo tereti a mbururu so aike kapati kangonginza so a irini tegal.
4: Ici la Centrafrique.
5: Dosso. Béafrica.
6: Kutara zapi mbili. Swake ginda tia inasinda giti bongia singa giawe. Kutara ibarala.
7: Ibarala mingi Emmanuel Sambolifiz mbi baranga awa mangoi.
6: Ingbala kwa tisara kene nanduchi wa kapa chi mungo tere na puputi ambururu si ike na ushuka panila so a irini tegal. Ala lingu chitenai tegal so ake pasika tungananye.
7: Singila, tegal ake oko mbeli kapa ti mungo tere ti ambururula. E tegal ni ake ngoi titene ligi azi yamba na asewa ti kolini ti kanginja na poko ti waliso si akanga gere ti lo awe si asara kop gal ti lo awe. Tegal ni ake tambula tonganaye. Ake tambula na gbeti malum so loke tongana makunji ti campement ti alani. E lola si loke fa la wala si apeti kanginja wala ti sara tegal ti waliso mingi ni aketambula kagina bekombite na pokoti sambela asala sambela awunja moinga a mislimi aketambula fani okuna ti langoko e tongana la wunji sambela ti mbikite a 13h 14h sowe biani ala guli sala ti batongana nyesi malum apeti tene alekere kapa ti kango nginja na pokoti molenge waliso endoso mokeba lo malumni lo kaduti na ndoti poro ti ngasa e ndoso mbege na mbege mokeba alaso aga na iriti molenge kolini legioko mokeba ambeni so aganga na iriti siwa ti walini e ala kwe ala kaduti mbege na mbege na tereti malumso na kapati kango nginja so biani molenge walini aikeda endo so malum so agande ti wunda titene ala muna ni nginja so ala ga tika na pokoti molenge walini nginja ni apeti duti kete kom apeti duti kuta me a onkwe yoro maboko titene amunginja ni amuna ni e tongana akugarani so agana pokoti walini ala munginja ni amuna malumawe malum ni amunginja ni faso lumuni lozana yati maboko ti molenge ti walini e lumuyanga nalo titene lumuni lumuna mamatilo titatene ni nginjani ake ti mamani ape nginjani ake ti molenge walini e mamatilo kalko so wungo ti nginja so ake mu mamatilo ake na droa titene lunduni kete pepe tan lo ti nduni za si lo wunda molenge ti lo lo yedawe ti lo petit ti pata oko nandoni ngbanga ti so nginjani so ake nginja ti molenge walini luwani akagina ngoi ti kangongi njasu si amolenge ala so agana ereti kolini bagati so kolini akedape ala kemu mamati bagara so angba foroto so apiti du si ala mungani ala muna walini bagati so tona lo gwande na dati koliti lo mamati bagara so akande na pasa ti du amolenge e loga kwe lo limiti warati lo a bagarani akagina ngoi so si ake mungambe ni nginja so ereni ake jawuleru so a ereni ake nginja tilingo na yatida e nginja so ake muni amuna malum wala ardo so si aleke gereti fango silikani me tongana malum niso loke mbururu ape loke nangangu kete ti munginja ni pepe ifo lo duti mbururu lo pete duti malum wala makunjini me le fait que loke mbururu ape loke na droite mungonginja na
6: ukukapa na kesoa
7: ukukapa ni akeso ambururu a eratene bangal bangal ake kapa so si amulege titene molenge ti waliso luguna ndoti koli tulo e ake gina ngoi so si ake mu akumba ti molenge ti walini ti mulo ti gwanani na ya ti e finise waso lo ke gwe na yani na tan so si yenya ke tambula kolini lo ke ti lo da pepe e na pokoti so akangi nja we yinga oko na pokoni moke ba asewa ti kote ti kolini ala ke londo na ango ala so ke pika yanga ala ke gana group tongasu si ala tambula ngbi alonu na kanti ala si ala ga ti batone si ala muwali tala ni agwenani na yati campement tala e de fois ton ala si ala petit muwali ni ala kiri nani mais de fois ala ga si amuna la wali nyape bangati ni amuwali na ala pe bangati so yini aketambula mingi na mbiki tia jafun bangati so pata so ala mu na tanti tegal so ngiyati pokoti wali ni Nyani anepe. E comme nyani anepe alanga kwa ayinga da kina azima boko na terefi walini titene logwe na ndoti koli tilo pepe. E de fois akiri a pikango patara titene inga pe ala zambe ni kofro na ndoni e ayini mingi ni abagi ya kote ti ajafun. So ton abak patani akono pe ala ke exija la kanga legi titene walini agwe na ti sewati koli tilo. Mingi ni na mbege ti ajafun ala ke ga na pokoti wali ni na ndapre e ton lege ni azifa sawe ake na pokoti beko mbite si ala mu wali ni ala gwenani e na singo ni ka ala ke siso ndo avukwa we si wali ni apetite ne agwe na pokoti a kugaratilo na gongo ni moke ba a itati wali ni ti koli wala ti wali ala kwe ake na teretilo tigonalo akengo isosi akengangu ngangu bangatiso lokena ti sewatilo lokena popoti baba na mama na asewa solo adulu da e pilo kolonda me ngoi titena lugo mukoli alindia we iloka gwe na ti fili sewa so le inga azoni njo nyape endo so agavundu na betilo lowani molenge walini ya ganga vundu na betia italo tikoli na ti wali mokeba aketoto me titene lo tambula na yapungo tereti gusu anenengo inila moke bambe na wali akeduti na terelu akediko tene na lu chitene lo tambula ala gwemba chala ke bulu na ngangwa pe lo wana lo ke tambula na gereti lo si ake gwenani mais compte tenu du fait que lo ninga na ati sewati lo eke lo ke do baba na mama ndo so lo konoda chigo na ati mbeni sewande asar lo njuna pembeni so moke ba Luke tutu, ake mua ya jalabia tongasu, abina litilu, moke ba litilu ape. Melo tutu na beni moke inga ngape, me moke inga gi na fasonso, leke tambula nani, e moke ba ake pusulu titene, lu tambula si agonano. Ake yuna lu pendre bongo, titene lu gwe, biani na yati dati ko litilu, me ayeti go, ayeti me, ayeso kwe, ayesara pendre, le amule giti tena ayuna lo pepe et tonga le sika we le kago directement na ati dati kol jian pe moke ba le kago ti on le terrain na ati pere ndoso si atanga ta zoni ali na ati kodroni ala dodo na terrain dati ko garani ambena ke bipata ke sara kuta matanga et ake bipata na ndoti azoni soka ngi si ko garani lo ti wali La si ake toka amolengeti lo tisene ala gungi monyatiala si ala gungi lo nati pere si ala ganalo yena gango tilo so lo lina ati dati kolini lo ke sara lango ta ke bikunja ata so bubu so si lo na kolini adwati lango nandoni akeda me lo ke lango nandoti bubu nyape ake bikunja na sese e lo ke lango nandoti kunda so lango ta si ketena pokoni lo kiri na yati sewasu Aduluda e tonalo sara wara inga utatongasu ake mamati walini si ayu apendre ayu na lu pendre bongo amuna lu ayeti go ayeti me ayeso kwa apiti sara titene lu za lu ga pendre bianisu ayu na lu yini kwa we si lu kiri lu ga tifani use cette fois-ci na yati dati kolitlu e tonalo ga cette fois-ci lu ga ti li na da ti koli ni biani tonga na lo mengwa we lo kiri na ndoso aduluda na ndoti baba na mama lo e tonga na lo sia we azi ayeso kwe azana terlo yiti pendrezo yiti me yiti go ayeso kwe azi na terlo e ayeni atambula par rapport na yeso mi era tena akutum tiala tonga na lo dufa de so we lo kana droit wali ni yiti tena lo kana droit ti wunda. Voilà, molenge soni duso. Est-ce que le koli, est-ce que le kawali le kana ngangu kete tiundani pepe? Sala matanga wesi zango ereni endu.